0: mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile somi baba sioni ninu osu keje gbo gbogbo omo logo tin sare ije ogo mo pase o ni ri jakole gbogbo iwo ti o sare ije wi pe ko le debi to nlo ko le doke pe ko wo re o le toke pe ki o le debe bi ogo ni loruko jesu losu yi wa mo debe jesu oluwa amen ara mi olufẹ lone gẹgẹ bi ati mo tin se ojo jimo ipade wa ni ilu isagam ma de se cancelle lone gbogbo eyin ti e tin gbiyanju e pe mo so ose yi ose cancelle ni te ti fe ri mi tipetipe ti ko si aye a se cancelle loruko jesu iwo ni eri kan o si ti dara fun yin o egbo eyin ara mi olufẹ ni ilu ogijo e ku orire o e de ku ifojusona e ku ojulona isoji agbayanu ti a poruko re ni olulana oba sepe olulana o de orun o ye ba mi o lana mi sowo lana mi salafia bale oro lana isoji ma lagbara gbogbo eyin ara sotubo e mura sile gbogbo eyin ara kodu patapata ati agbegbe re e mura sile gbegede o gbena egbo aniye kaye olodumare gbani gbani tin gba lailara oba tin gba laile nikan o ti ran emi woli re rotimi le so mi si logiju ni July 26 gbegede o gbena e mura sile o emura sile nibo lo ti fe waye oni Saint John's Anglican Nursery and Primary School egbo o ma ni agbara te ba ti de ogijo ogijo garage yen e ko bere Saint John Saint John Anglican Nursery and Primary School Saint John Anglican Nursery and Primary School e ti ri ni egbe titi yen gangan ago marun ni pade o bere a se pari ni ago mejo no Africa time egbo baba mama nigba wo ni ona re ma la ko ye kona dimo e iwo tonu e la tele ki lo de to tu wa pada di ko ye ko ri be egbo e ma lori ofe si nkan meji lofe akoko oni ororo gbo o ofe niyan ikeji oni mantu olulana e mo gbagbe ngba ti ona dimo elisha mantu yi lo na soke oni olorun elija baba mi woda omi si peya o koja ona la fun ofe le gba yi un na ni oruko oluwa olorun ga ogo sugbon ororo ba te ba ti gbe fun won ni 1300 iyo na the same thing loruko jesu wo le ri kan o si ra anu gba mo n bona e je ka lo gbadua o e pe gbogbo eniyan te ba mo e ja jo gbadua ja jo gbadua
1: Give me a
0: ara mi olufe mo gbagbo pe gbogbo eyin ti e gba olorun ipe woli roti mi le so mi gbo te de gba jesu kristi olugbalagbo mo pase gbogbo eyin ti e ni ororo si oni lowo nkankan ni oruko jesu ti o de nlo church to ngbawe to ngbadua olorun ni doju adua ti e ni ojo ti ota ti ko pe wa ku orun ma ra e pada losu yi ku oni ropo ogo e wa pe awon eyan kan wa be yo won si ma be yo losu yi be jade to jade lojojumo o ma ni eri losu yi o ijade re iwole re losu yi o ma ja si eri koni ja si fowo luwo jesu oluwa wa e mo gbagbe eyin ti Ekiti mo so tori ti insecurity o ma se die ko to di pe mo ma wa ba yin se isoji agba iyanu nitori na nko ma koko awon ororo ati sanu yen ati omi ma fi ranse si yin e gbo bi ti e ti ba pade ni on the 20 July 20 eyin ti Ibadan te ba ti de dugbe ele lo si onireke local government lapa osi bayi e wo be e ri awon eniyan wa nbe won ma wo apron orange e ri won nbe so e get here so Ibadan niyan e ma pe number church ke le fi oruko sile e ma wa ko te ba ti pe yen eni ejo e ko oruko mi sile ati phone number mi tori ta won yi ba ti debe won ma pe yin won de le moye pieces ti won ma ko wa so won de tun ma fun yin ni mantu lofe so yen ni kankan eyin ti ikire e lo si ikire local government ikire local government ibe le ti ma ri te ba ti de na no gate yen lapa osi na e ri won nbe then eyin ti kire na e pe te ba ti pe bye ke fi oruko yin sile ati phone number yin iyen ni kokko eyin ti Ekiti e lo si pavilion te ba ti de na pavilion yen e wo apa osi yin na e ri won ti won wo apron orange loruko jesu eyin ni eri kan then ti Akure on the 23 ni Akure on the 23 gbogbo bi ti e de fe lo yi e make sure pe e ti debe lati ago mejo aro si ago merin irole ago mejo aro si ago merin irole ke ti debe so won si ma wa nbe nibodi Lakure oun na ni Akure Nepa Car Park so te ba ti de Akure Nepa Car Park e ma ri won nbe so ara mi olufe ko jina si Akure High Court te ba ti de High Court round about yen e wo okan yin bayi e ri Nepa Car Park nbe e bere ta e wo anti kan to wa nbe ni abe shed ti o dabi bi aru ti yen abe shed kan ba to fi rin se yen abe be yen no ma wa number te ma pere 0706717 0079 yo dara fun yin e ma gbagbe lekan si ni every second Friday ipade wa ni mushin niboni ni mushin oun na ni gbogbo wa la mo be e ba ti de mo se le lo si onile gogoro bus stop Idera cinema hall every second Friday osusu ni ago meje aro si ago mokola ni ororo ofe a pin losu yi bakan na mantu ofe a pin losu yi God bless you gege bi mo ti so wi pe eni ni last day fun ore iranlowo yin rere ore majemu account number church ri emi gogon ni ke pe kese ma de gbadura fun yin fun osu tutun account number yen ri 00699 36107 bole kan si 00699 36107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church eyin ti e fi adura nu ati ororo gbogbo e lo si Abaranje Road ni Ikotun ni Alabama Bus Stop Oyewole Street number 1 Oyewole Street God bless you it is well with you oko re o bale number mi to ma pe si re 0706717 0079 God bless you it is well with you so oruko to fi send owo yen ma gbadura se tutu fun ama baba eni lojo igbalare o gbera bayi bayi laaro kutukutu ye ja pade ni Isagam nibo ni Sabo Under Bridge onijokuta ho nibi ti mo ti fe da ororo ase pe osu tutun lilofe e ja pade o. God bless you to share with you.

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

oro lodo e ku ise o roka roka eyin na e ku ise gbogbo eyin te nbe leku te nwe ku te nfopo bi o ba si yin ki la fe firi mu sebe awon omo ilepo omo aniyo omo alata ta ni gbogbo re lori ebe mo ki yin pe ku ise mo si dupe lowo asiwaju pe o na seun seun o toro gbogbo awon agbe wa lagbara won o ni salai mama yin won o si ni salai mama lu logo enu ibi moroko si lana lori ile ti won se baje o na ni mo pada si loni o mo ni won fitan arakunrin kan awon eniyan mu po mo fe saye mo fe saye mo fe se duniyan mo fe se duniyan won ti gbagbe pe o mule mo fo ni duniyan je gbogbo digaga ngogo gbogbo reluwe katakiti katakiti to ba debi kan yo re reluwe yo si semi ti o ni lo mo o le ma gbe gbogbo eyin ero te ngba nu nbe ko gbe yin debi te nlo ko ja yin kale si rona o pari nu o di ti ma wa wa nti won o fi wo sugbon te ni o le pada ko tun pada wa dore eni tipe tipe o awon obaye je ti won fi le se nkan won ti gbagbe pe ile ni oruko ti nje ba won baba wa ti npe alimi ni ololo ti si gbe eyan mi fun gbogbo eni ti ba se nkan e wo arakunrin kan be agba bi aka loruko re o lowo bi asarun ki se polohun ke lolowo na ni bi biribiri ohun olohun ko pa ohun olohun ko pa mo ti e ko mu won ko se won leso bo se tin soju pelu awon janduku to nko leyin ohun lo fi ndolowo to fi ndi oloro ti gbogbo awon eyan si ma nsasun abule to ba bo si bayi won ti kanjangban nbe bi o ba gbalẹ won tan die lo ma fe ku baba kan wa nbe ni ala oko ohun ati omo re ti won si ni ilejo gbogbo ona ni agba bi aka nwa lati fi ri pe ohun sa gba ile won o gbiyanju titi bo ba lo ko ni ba won laba bo ba se o ti ran awon emewa re lo ti owo re si nse para ojo otojo ohun na si bi omo tuntun won se nawo lowo ninu ile won si onise bi okuku ni ma se sise bi iwa ika ti nbe ninu eda ati gbogbo ise owo abesin kawo ola bi won o ma nti won gogo kaakiri ni iwo eleda mi ma je kori mi o buru o ma ran mi ni seika ma ran mi ni se egbemigbemi omo la keji mi e wo bi ti gbajumo to ba yi ara re ti e wo ojo to nse nkan lowo o si kuro ninu ile ko mo pe awodi oke nri ohun bi awodi le si ti se nwo ni toke nwo o ti iban lewo bapo o gbe oko re o si rin lo pelu awon emewa re o ni ki awon emewa re koko lo siwaju ni gere to nbo be ni arabirin kan pade re to je iyawo awon eni to fe lo ba awon yen ri won ni lagbaja ni won mo nkan to nwa kiri ni oganjo oru o na si fi ara seko o rora fi ara le sibi kan ni gere tori pe anfani ti wa fun tori eni to nwa lo ti yen naju ni gbagede itare o si fi ibon le igbe oro ti arakunrin kigbe ko mo pe awodi oke to duro lori ile ti etinte o ti ri un daada ni ketekete o si nsa lo si sa to nsa lo o tun gba ago olopa lo lai mo pe ewu ti nbe leru re awon yen si fi le o gba le lo bayi ni awon to ri ni won si tete lo si ago olopa pe awon ri eni bayi agba bi aka o ti sise bi bayi ni bi bayi to ti se bayi to ti se bayi be ni won wa sibe won ba arakunrin na to n japoo nle e pa oporo mo idajo olorun ki pe mu eyan idajo olorun mu gbogbo ogbemigbemi e fi oro agba bi aka ke fi sari kogbon o ro pe ko si nti owo le se owo a ma debi kan ti owo ma te to je pe ododo nikan lo ma ku bayi ni adajo ojo na to je adajo obirin ko ti e be subegba oni ki won mu ki won lo se ohun na bi oju ti n se ose ki won pa ipo ohun na dani kia logan o n bere lowo eni ti n gbejo ro fun pe kini won fi eyinbo wi iyen ni atunse kan o si o oro yi si ti koja owo bayi ni agba bi aka to na torile gbogbo iwo to n gbale onile ma ran ti pe idajo olorun wa o laipe laijina
asiwaju si n gbe committee kan bo ti o ma moju to gbogbo awon kan wonyi tori ko fe ki emi eniyan ko ti owo eniyan kan bo tabi pe nigba to wa nipo yi ki o ma pa eniyan ko da o e la loro ni o a tujo pade ni dede akoko ikan na lola ire o

0: in one. O mi ni kaloku ko fi kun.
1: Kivo.
2: Gary Mix.
3: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete joton. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere kin sare se auto updates niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gear 3. Gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi.
4: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
3: Se mi o so fun e.
4: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
3: Ero ibanisoro la so le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
4: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
5: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
6: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
5: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
6: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
5: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
7: Offer valid while stocks last.
5: Me and Maggi, so good together.
8: Njẹ iwọ fẹ mọ akoko to dara ju lati ra tiketi to wo re omo ni Green Africa akoko na re Green Africa ile ise oko ofufu oniyebiye to tayo to si tewon doju ami ni bi ka jafafa lenu ise ati fifo lawon ilu kakiri orilede Nigeria tori na ma jafara tete ra tiketi tire lowo ti o gara ni greenafrica.com nikan loni Green Africa e kaabo si ojo iwaju.
9: Ẹ ká bọ́ padà bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ń jẹ́.

0: ngba kabiti kabiti randu randu yo ti ma ba le gbigbi ti gbogbo isoro to nbo me da fira yo de ma disappear ibe je isoro ta lale mo alafo mo tabi alakoran ita ladaye ba ni tabi ajoguba tabi amutorun bo oda titi dori ita lanko iru eyi to mi gbogbo nigeria logologo oluwa yo ba wa se tori ta won mo israel le ju be sugba di end won bonu e iji le ma jan to to o bi bori lo ma kenye baba prophet samson oluwa mo dede to ti wa fully prepared lo awon afajura jagu kan kan kan kan be
1: gbogbo iji to nja waju oyo daga
0: Emma Ball, the marathon fasting and prayer ye. The 10th to 12th of June.

0: Yadun
1: Fayodi
0: Ajo olopa nipinle Gombe lo se be do la omo odun mejo omokunrin kan lowo awon ti won ji gbe ni joba ibile Ako ni ipinle awon ton si fi kele ofi gbe awon afurasi merin lori esun mo se lowo lese ninu ewa odaran na gege bi won se so omokunrin ohun ni won do la lai farapa rara o lasiko igba ti awon olopa ohun ti won gbe igbese akin oleyi ti won so wipe omo na lo ti darapo ma awon molebi re lati gba ohun nigba ti awon afurasi na ti won reti won wipe won pa won lowo pese won po kun lo si ile ejo o ni kete ti iwadi to wa pari lori oro won agbenso ile ise olopa ipinle na DSP Buhari Abdullahi won lo mo ko re keke nu ati jade to tari sita lana ojobo gege bo je se alaye nu ati jade ohun oni baba omo na Muhammadu Nabadara won ni o fi ejo sun ori ta pe ile ise olopa to wa ni joba ibile Ako ohun o ni ojo keji logbon osu kefa odun ti a wa pe omo ohun okunrin ohun lo fi ile sile ni kan ago mefa owuro ni ojo keta logbon osu kefa ohun sugbon ti o kuna lati pada wale o Abdullahi wa so wipe awon olopa ofin mu file na bere iwadi lori oro ohun ti won si te isanmo lati ri daju wipe won to pase ibi ti omo to sonu ohun to wa o wa se alaye pe ni ojo kokan logbon osu kefa ni molebi omo ohun ni won tewo gba ipe kan lori ero ibara eni soro leyi ti eni ohun so wipe ohun mo bi ti omo won okunrin tan wa na ti o wa o sugbon awon olopa won wa se iwadi lo fi hin pe oro ti arakunrin ohun to so ero alata lasan ni sugbon won se asiyori oni ogbonjo osu kefa odun ti a wa yi nigbati awon olopa ofin mu file ti won fi kele ofin gbe afurasi akoko Abdullahi Muhammad le to wa lati adugbo Jaoru Musa ni Kumo ni ijoba ibile Ako ohun gege bi igba ti won fi oro wero Abdullahi lo jewo pe ohun le de apopo mo Muhammad Magaji eni odun 25 sale odun 23 ati Walida Yawo eni odun 18 ti gbogbo won jo wa lati adugbo Kagarawa ni Gombe ohun ipe awon na ji omo na gbe o gege bi atijade ohun bi o se so olopa wa so pe awon afurasi meta na ina fi kele ofin gbe leyi ti omo ti won ji gbe ohun ton si ba ni akata won o gege mo so omo ohun ni won gba wale lai farakoko lai si ohunkohun to se to je pe o ti lo darapo mo molebi re iwadi si lo lowo lori oro ohun gege bi awon afurasi na bi won se so saju pe ile ejo ni won yori oro won si o ni kete ti iwadi to ba ti n pari lori oro na e lo kayuku o ninu iwe iroyin Punch iwe iroyin Daily Post ati awon iwe iroyin mi to jade loni
1: Kayode
0: Dodun
1: Are Bola Ahmed Tinubu lo ti kede bayi o pe awon ti gbe eto kan kale oni bi to je pe won yo ti da awon odo le to je pe won lo si nkan bi 5000 yen 5000 lati pe ki won le ma so mita si awon ile ni orilede Nigeria o gege bi are on bo se so oni won gbe igbese yi ni lati le pese ise fun awon odo ati pe lati le mu oku de bayi pe boya are mita yi tin ka ina eyi gan yo si tun je ki ipese ina ko le tun gbogbo si daada ni orilede Nigeria Are Bola Ahmed Tinubu to so eleyi oni owo to ba ti dile ni esun ye ranise oni sugbon ti won ba nse orisirisi awon nkan to le je ki owo awon odo ko ma di bayi oni yo fun won ni anfani lati pe ki won le ma rise se onise ri ki wa se pe boya ko seni ti o le se ise na o ni enikeni to ba sa ti jade ile iwe mewa o la anfani lati pe ko wa lara awon ti won yo ma daleko na olohun wa ya awon kan soto o le to je pe awon to ba ti je agubagiro ni iyen ma wa fun to je pe awon na won yo lanfani lati pe ki won kopa ninu pe boya won fe se ise ohun oni pelu pe boya won ro won lagbara lati pe ki won ko ise yi ati pe ki won le ma so mita na yo je anfani lanla fun opopolopo awon odo ni orilede Nigeria o ninu iroyin mi ni Are Bola Ahmed Tinubu lo ti gbalejo awon iko akoroyin ti awon oniroyin le to je pe o waye ni ile ijoba nilu Abuja lana o nigba to bere si ni daruko awon eyan to si n fi awon eyan han ni Are Bola Ahmed Tinubu lo ma se bere lo da para si iyawo re bo se n daruko awon eyan to n so pe lagbajare tameduwe ni Are Bola Ahmed Tinubu lo so pe e wo obinrin akoko re ni orilede Nigeria iyen senator Olúrẹ̀mí Tinubu leni ti n se iyawo mi ti gbogbo eyan ti won mo si iya alakara te ba gbagbe e ri pe ni nkan bi ojo melo kan bayi ni iyawo are na lo su bere si ni so fun awon eyan pe opopolopo awon ise kekeke lo wa to je pe awon eyan le se le ti o ni la pe boya won ni owo gbogbo ilowo to ye ki won fi se to so pe aimoye ise papa julo pe te eyan ba lowo kekere o le ma ta akara nitori pe akara ko ba owo to po oni be gege ni opolopo ni won le ma se kulikuli le to je pe yo le je ki owo ti won yo fi bere re ki o ma je pe boye yi to ma gara fun won oni tori na oni se ni pe awon eyan ki won pa ti mo le lati pe ki won le bere ti ni wa nkan ti won yo ma fi owo pa o eyi gan ni opolopo awon akoroyin gbo ati opolopo awon eyan ti be lori ero kal jara ki won si gbe kini on sita ki opolopo ti won si bere ti ni fi iyawo are na ti won fi se yeye ti opolopo na se n bu pe se omo ti e na le ma ta karata bi ko ma ta kulikuli eyi gan lo je ki are bola me tinubu ko bere ti ni fi iyawo re se yeye na to so pe iyawo mi iya alakara ti are bola me tinubu to si rerin muse bo se soro na gbogbo awon ti won be nibi ti won tin se eto na ni awon na ni won wa bu serin ha ha ha ti kaluku won ti won bere ti ni rerin ewo e koja lo sinu iwe iroyin post e lo ka lekrere
2: Daddy Junior Joe Jensen ma Jimmy Kale gbogbo e na ojuseju meji lo
3: mommy junior ma yeye mi mo ti yato city tele
2: fi mi le jare
4: iko ta abaka su lo tu se ko
2: ye ma pa mi jare je nse ya awon omo mi
3: mo lo nsa lo
2: runo daddy junior ogbon wo lo da
3: emi na ko isowo bi go ka baba capsule ni ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin ajabi dani be ni ore mi alowo le lo fun mi o wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise ewo ni ko njo wa nle lati je ko okunrin o ma wo ke finu ka bi o se bokele kai bigo kabara capsule iru kan so won lawojo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa won okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803 860 6858 lekosi 08

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emadamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 lekan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu be lo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture kike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha to to nje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture o ngangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture

Bakana, o le tete deti gbo enikan ju enikan lo. Sugbon ti labare ba deti gbo eni, ki se dandan fun iwo to deti gbo re wipe iwo na ni ko gbe sita. Olorun ni adaubi ti labare ba ti deti gbo won gbara bayi kia won ti fon sita. E ri pe eleyi o ni nkan ti nsele lori ero aledugara. Onikaluku na lo fe share information lai ni mo wipe nje oto ni abi ro ni nje sele yi sele abi o sele nje sele yi sele so ti pe to ti sele ni abosi se sele ai maye fitina ta won kan won yi to ti da sele isele to sele lati bi odun mewa won a si gbe gege be ni po se sele ni isele to ti sele fun odun gban won a si gbe be ni po se sele ni isele to se wipe oto ni ilu to ti sele won a si gbe wa gege be ni wipe orilede Nigeria lo ti waye onikaluku o wa na ni ati topinpin labare ko to di wipe agbe sita e je ka lo mo wipe gbogbo labare to ba jade lati pase re to ba da yeru to da iluru koda to je sababi temi fi lo iwo na o nipin o ninu ese re ameyo opolopo oro tawon eyan fakale ni to so awon ore meji to so won dota ara won to so oko ataya to so won dota ara won to so awon ilu meji ti won feran ara won to so won dota ara won to so awon iran ti won ti jojo n bara won gbe fa imoye odun ti o sija ti o seta to pada so won di ota ara won ti won o fe ri mi ara won latama gbogbo awon ti won fun iru awon labare yi o daju wipe awon na ni ipin ese ti won lodo olohun papa julo lori gbogbo aburu ti labare yi to ba bi elekeji Olorun ni wala woro du ila rasul Olorun ni ibama da nigba te ba koko gbo labare na e ma ti sare ma fun kakiri fatabayyan Olorun so yun laye minu alquran suratul hujurat quran chapter 49 verse 6 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Olorun ba ni ya ayyuhalladhina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Olorun ba ni gbogbo eyin onigbagbo ododo ti awon eniyan kan ba gbe oro kan wa ba yin ti wa ba gbe labare kan ka yin male fatabayyanu akoko ni wipe e se wadi ofin toto lori ntun won gbe wo se looto ni se bo se ri na ni won se wi abi won fi kun abi won yo kuro eleyi ni igbese akoko to se pe gbogbo enikeni to ba leko gbogbo enikeni to ba laju gbogbo enikeni to ba loye eleyi je nkan tin tinu loju leni gbogbo awon ti won lawon keko oun kawe oun laju ti information kan ba de ti gbo won la ya tabayyana won ti e ni verify re won ni se wadi ipe se oro yi sori be abi ori be ko to di pe won ma fun kakiri koda ngba mi nbe ero igbohun safefe to je ti gbogbo buti ilu na awon na gboro mi jade lai ni se wadi e koda nigba mi iwe iroyin o le gbe oro mi jade to si je wipe oro yi ko ri be ese nla itako ilana eko gbigbe iro jade abi labare jade onika ma koko se wadi nipa re idi ni ti olorun obo fi gbe ise yi le gbogbo wa lowo gbogbo wa ni labare le de ti gbo wa sugbon ki se gbogbo wa loye ka fon sita jama eyi ta nso yi ko le je tuntun loju gbogbo awon ton ba keko nipa asahafa tan pe ni journal.

Je okan temi na mo re okan mi yin eledua ka dupe lowo eledua to daso fun ole wa to tun pa laro oba tun gba eni teni kan o le gba oba to da ori to tun fi irun to fi basiri ori eje ati jo gbadun eto ilera wa toni adejumoke omo baba jibota fe lo nki yin pe e ka san e ka ro e ka le ni bi gbogbo te tin gbo mi

0: mo ma n so pe ta ba n soro nipa ewe ati egbo olohun fun awon kan se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan te oko leti lo so kere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati egbo
1: emi a fi foru kore opa to da
0: ta ba n soro nipa ogun ti wantiwa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani godin haba make sure wa loke tinte olofa egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni
1: oh

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹgẹdẹ jọ ti ara danu logo lomo okunrin agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
2: Guy, we don't dey talk since. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
3: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
2: Na the new level be that, oh. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
3: Brotherly, involve me now. Make myself dey follow ya like you. Talk until you tire. When you dey on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Low down, talk the go.
4: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tinan fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni cdcare kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju cdcare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulhakim okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
5: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni abdulhakim okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si cdcare cdcare RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: gas
5: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
4: kini o ko ma se pe fe gbe won mara
5: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
4: ogoji ose
5: lati mo sanwo
4: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
5: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
4: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won kokko san le die de to di pe egbe oja fun
5: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
4: eleyi
5: yo le mo sanwo lo to ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
4: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin ra fun
5: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pin ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa awo wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin la mu rararara
4: nibo ni office yin
6: office wa wa ni Exodus filling station formerly tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatu Ikotas Akure Ondo State
5: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
7: e pe CDK sorry number yi 07074542995 le kan si 07074542995
5: e seun olotu
4: oro le ti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
8: ore wa kilo de to roju koko bayi
9: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
8: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDK ni
9: CDK kini nje be
8: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi dosu mejila tabi ogoji ose
9: iro ni o
8: ototo han ni gbogbo awon nkan ilo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
9: ah o si riru eyo ti fi pamọ fun mi lati jo yi
8: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ni welemu ranto nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdk.com

0: Remi dore dodomi Adegboye gala ni mo ti wa lapa abire redomi mi remi. Iba fun toni Iba n to da to ti da kin to da ibe n to te kin to te loro Iba gbe fa gori oro losan toni to gbe te sori ofuru jagado se dada mo ba yin E ti mo pe te ba tin gbo bi eleyi niru akoko ta wa yi sunbet gangan lokale kun mi kokoko ti mo si ti je won ti pe mi mo ti je mo ti wa lapa bi itesiwaju awon agbe nla pe e mo ba ti sojo mo nse lejo mejo mejo mejo mejo mejo e na atute kale na niyan losan yi e mo pe bo ba ti da go marun bayi a jo mo fi gbadun sayo a jo mo fa ti o mo ro ti o mo le dan dan lori itesiwaju awon agbe na ni Bo mo so fun yin sunbet ni e ja gbe fun to ba je te ka mo soro nipa itesiwaju awon agbe ka mo soro nipa bi o ti da fa awon agbe ka mo soro nipa lotun losi ka mo soro nipa ba awon agbe o se mo se daada si loko ni kaluku won e mo gbagbe mo so fun yin pe ba ba se bo se ya se gangan na lo le ri bo ti ye o ri en to ba si mona ba en lo yato o gangan na lo ya tele ba ba digba ba ba digbo wa ta tele sunbet olohun oba ngbo ko lewo simply because opolopo awon anfani eleyi to mo nko rara ti won mo fi ba wa rin yen gan e mo je mbopo lo le oloro degbe gala ni lo ko temi nje ala ni ti ogun eni to n ba rin ni ogbon o wo kembe le n todo mo le oko lomoge radio boyfriend yan re oluaye tanatana wa omo kan soso ti ya n pe ni my children god is so good se wa ri lori eto losan yi A ma gbe gbona mi to yato si ba ti se mo se tele tele ri e mo pa mo lawon alego keko ngbe lati le se sunbet to mo nda wa leko se ri loni awon agbe ni o ba awon agbe soro eh olorun o ah olorun ara ire ta mo so re be ba ile mo se daada bo ti ye se ko si nkan to ni kayin na o mo mo soju awon agbe nibi ti mo wa loni ni yara agbara e mo lawon agba oje agbe meje kan ototo to je pe won mo fi itan igbesi aye won ohun to sun won dedi si agbe ati awon anfani ti won ti je ti won mo fi da wa leko loko kan ejeji ogbe ni akendu yete omolade jones lati ipo baba logun mo gba won ni mi o gbo baba ri baba nbe le agbara pelu wa losan yi iya wa ajike ola elizabeth lati ero awon na nbe pelu wa nle agbara losan yi Ege n se papapa ba ti se nigbo papakara papo mo ba gberu eniwo papa lo ki n to gbe awon alejo mi wole ege n se mu mu die a se wa lapa bina eku kale
1: Wọ́n ní ká ṣe é bó ṣe ya ṣe é kó lè bá a rí bó ṣe yẹ ó rí. Ẹ̀yin àgbẹ̀ oníkòkó ẹ kú ilé o. Ọ̀pọ̀ ìgbésẹ̀ tó yẹ agbé lórí ìpèsè àtìtọ́jú kòkó tá àgbẹ̀ ló ń ṣàkóbá fókóró kòkó wa. Torí bẹ́ẹ̀ ni kòkó ṣe kọ̀ tí ò gbówó lérí. Lójúmọ́ lọ̀pọ̀ àgbẹ̀ oníkòkó ń ṣe God why me. Torí bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ Sunbet Global Concept Limited ṣe ń tẹ̀ mọ́ wa létí pé ẹ̀jẹ̀ á san gbófó kò lè bà wọnú ara jẹ́ kí kòkó gbẹ kó tó tà á nípasẹ̀ báyìí ojúlówó kòkó tẹ́ ẹ gbé fún ìrajà amówó ńlá wá
2: ẹnà
1: ẹ mọ̀ kànjú tọ́jú kòkó yẹn ẹ mọ̀ rojú ṣètò kòkó torí pé kò ní mèrè wá bó bá dọwọ́ alẹ́ o iléeṣẹ́ sunbet global concept limited ló ní ká ṣe eré kó lè bá àdúró re a ò ní ṣòwò àìjẹrẹ o àmì sunbet

0: Eto itesiwaju awon agbe le n gbo lawo lati le se adaba 88.9 FM akure eleyi ti le se Sunbet Global Concept ti won sagbateru e eja nbere eyin alejo wa e tin ba Sunbet dowopo o ti to bi ojo melo kan meji meta lati gba te ti bere si ni ba Sunbet dowopo e kini awon nkan to ti yi pada ninu ona te n gba sise oko koko yin abi kini awon kan te tun wo pe o ye kin bu si lori iye pada bi mo tin se tele
1: e se olotu awon kan ti are to yoji pada ni eto koko wa a so fun abi a se le ma awon ogun ti o ye ki a ma lo lati bi todu koko wa ti korikori o de fi ba je to je ti aye ode oni to je ile ti awon ijoba fowo si ti se ile ta ni ka ma lo mo ti ele na ta fi n pa awon kokoro to le ma ba ko ka ko wa je awon ile ti o ye ka lo ati ile ti o ye ka ma lo laye ode to ba ye ode oni mu won te ka mo idine to je pe a fi ro mo Sunbet ba de se lo awon kini wa ri pe iyi pada ba nkan ogbin wa o de mu eso jade fun wa bi o ti to ati bo se ye idini ti a fi ro mo won o ti lo bi odun merin ti a ti joba ta ti bara wa bo ta ti wa sodo wa ta ti se da leko fun wa ta de ti tele lati aye odun bi merin yen na igbesi aye awa agbe o ti yi pada awon ti oju ti o darapo mo wa tele gan won patan ri awon ton se nse si wa wa darapo ni gbogbo awa ba wa community wa ni ipo babalogun ni idanre
0: o da iya wa Ajikiola kini awon nkan to ti yi pada ninu ona te n gba aso kokoko yin lati gba ti darapo mo lati mo ba Sunbet dopo
2: e se olotu ekini bi a se n ba koko wa tele tele ari yi pada nibe tori tele tele ta ba wo koko elomi a sa koko nijo to ba ti wo igba mi jo keji a sa sugbon nigba ta ba won Sunbet Global Concept ta ba mo dogopo iye pada ba se n ba koko wa fun ojo marun a de ri pe nigba ta n ba fo ojo marun yi o n gbe orun to da orun adidun lo n gbe sita
0: eyin gan feel e
2: be
0: mo bayi bo
2: orun aladun lo n gbe sita so ta ba je tu satan o tun gbe iwon ju eyi ta n sa ta ba lo
0: e seun mama e je ki n bere latodo iya nibi ti e pari e si se ti gbo nipa RA premium
2: yes
0: reference alliance premium
2: ati gbo
0: se ti gba ri
2: ati gba ri
0: e salaye fun wa bo le se ri bo lo se ri gan ati pe bo lo se ba wa
2: okay nipa premium ta n gba iye koko ta ba ta ni odun a wa ma si ba wa sipo tan ba ti sipo wa wa won to wa fi iloko to ye ki awon idile awon egbe kon fi si kon fi no fi ma san premium fun wa
0: eh baba eyin na se ti gbo nipa pre tori awon so pa awon ti gba premium yi ri se eyin na ti gba ri
1: mo ti gba ri
0: o dodo yin
1: o dodo wa
0: bo lo se ri
1: o da kopo kopo eh o je owo iwuri ti won fun awon agbe to de je pe o de to je ko kan be si se daada ju bo se tele de tori pe o je owo iranwo fun awon agbe elomi ati sanwo ilewe omo le je isoro ṣugbọn le gba premium yi tan ba ti fun wa wa to fi sanre owo ilewe
0: e mo reti e gan
1: wa fi toju awon ara won elomi to ti dagba to ni boya o si kini o to rowo to le fi toju ara e ngba ta ba to ma mu ta premium ta fi dodo e owo gba owo iwuri lo je fun awon agbe won de nunu won de ma dun won de ma lo la fi toju awon ebi won
0: oda wọ́n ni ká ṣe é bó ṣe ya ṣe é kó lè bá a rí bó ṣe yẹ ó rí ẹ̀yin àgbẹ̀ oníkòkó ẹ kú ilé o ọ̀pọ̀ ìgbésẹ̀ tó yẹ agbé lórí ìpèsè àtìtọ́jú kòkó tá àgbẹ̀ ló ń ṣàkóbá fókóró kòkó wa torí bẹ́ẹ̀ ni kòkó ṣe kọ̀ tí ò gbówó lérí lójúmọ́ lọ̀pọ̀ àgbẹ̀ oníkòkó ń ṣe god why me torí bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ Sunbet Global Concept Limited ṣe ń tẹ̀ mọ́ wa létí pé ẹ̀gẹ́ asán gbó fókó wa ká ya gbogbo ẹ̀ka tí ò wúlò kúrò lára agi kòkó ojú ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù nínú oko wa torí àwọn kòkòrò tí ń jẹ ko bẹ́ẹ̀ ká kòkó yín tán ọjọ́ márùn ó kéré tán tàbọ́jọ́ méje ni kẹ́ ẹ fi bà á ẹ̀rántí láti mọ iyì pọ̀ lọ́jọ́ méjì méjì síra wọn kó lè bà wọnú ara jẹ́ kí kòkó gbẹ kó tó tà á nípasẹ̀ báyìí ojúlówó kòkó tẹ́ ẹ gbé fún ìrajà amówó ńlá wa ẹ mọ̀ kànjú tọ́jú kòkó yín ẹ mọ̀ rojú sètò kòkó torí pé kò ní mèrè wá bó bá dọwọ́ alẹ́ o iléeṣẹ́ Sunbet Global Concept Limited ló ní ká ṣe eré kó lè bá àdúró re a ò ní ṣòwò àìjẹrẹ o àmì
3: Sunbet ìtẹ̀síwájú àwọn àgbẹ̀.
0: Ètò ìtẹ̀síwájú àwọn àgbẹ̀ rèé láti lè ṣe àdàbà 88.9 FM Sunbet òun ló ṣe agbátẹrù
4: eto yi awon alejo wa ogbeni Akinjunyete Omolade Jones lati Epoba ati iya wa Ajikiola Elizabeth lati Ero awon lagbe to tin ba wa fi oro jomi toru oro lataro baba again todo yin bere lori ona ta ngba lati kore koko wa ti ba wa darapo lori eto yi lati gba ta tin soro npa abi lati gba ti ati wa nboro ibo kini awon nkan ti e mo nsamulo ati pe ona wo leyin gba lati fi kore koko yin
1: ase olotu eto ta kokko se won soro nipa bi a se le toju koko wa ka ge awon eka re lasiko to to atatis ko to ye tori pe ti aba ta ba ge awon eka koko wa ategun afesi dada a le mu eso to dada wa
4: looto
1: awon ko opolopo ere nipa yen then ta ba de se oko wa dada ko ni si ogun ta ma lo ko ni po tori pe kini ategun wole sibe then koko korikori ko le raye ninu oko wa ta ba ti se tojo ba je se fun wa pe ka prune oko wa yen ka ko ga awon eka e awon kan to je pe o le je bi idiwo nbe ka mu kuro then igbo to ba wa nbe kan san lasiko ka tegun le fe si daada gbogbo awon eto wa yen ni o mu ta n gbo ni ori eto ni ele
4: ka se yin na si tin tele
1: ah tin tele
4: o da e ja ki n bi yin lori oro bi ba koko ti yin ojo melo leyin fi n ba koko
1: ojo mefa si ojo meje o na se ni ka ba n ba koko wa ta ba de ba orun e ajade dada ta ba pa gan ba ta ba je fun ara wa a ri pe o a dun lenu ju ele to je pe won ka ko wa ni ojo kan tan de sa iyen gan la mo pe to ma ni si leti ta ba je o je bi gba gan ba ni poison ni fun awon to n je sugbon ta ba gba dada oma je ikan to je fi o le mu owo pada wa fun awa agbe tori pe awon to nje won ra ni owo to to po
4: o da iya wa Ajikiola baba ti soro nipa ona ta won gba lati le fi kore oko ti won eyin ko se bi obo se sori lodo ti won na ni na ki sori lodo ti yin ni
2: e se olotu
4: an ba yin bo
2: be a se n so ikore oriwa ni pe ti koko wa ba fun po a ge eto wa je ka ge kuro be ka le fulai ko le mu eso
4: ko le mi
2: yes ko le mu eso to da jade
4: agboye
2: nipa biba koko wa fun ojo marun tabi ojo meje la n pa koko ta ba de ri pe a fe ba koko wa a ri pe gbo awon idoti bi koni a n pe ni koko placenta a gbodo mu kuro wipe a mu kuro nu a ri gbodo ko gbo nkan yen kuro nu koko wa ki koko wa ko le je koko to mo daada to ti nkan awon idoti yen ba ti wa nbe awon to ma ra koko yen iye to ye kan ra ko ni won ma ra won le so pe koko wa ni idoti lati gbogbo idoti kuro ati pe ta ba de fe pa koko wa ta ba fe wo ki se ada to ba mu la gboro fi pa igi la ma nlo
4: la ma nlo mo pa di
2: lati fi pa koko wa to ba de ti ni idoti epo koko yen a gboro di pa mu kuro nbe a gboro ba mo koko wa
4: kini di te fi ro pe igi lo ye ka fi mo pa pa di koko ti se ada
2: e se sa olotu ta ba mu idi ni wi pe ta ba fi igi pa ada ta ba fi pa yen ko ni le je kan ge yan mo koko yen
4: ada oni le la omo koko mo ti mu nkan ti mo fe mu mo ti mu nkan ti mo fe mu e je nbe lati odo ya lori ibere a soro composting
2: yes
4: ona ta ngba lati le so pa di koko wa di ajile saju ko to di pe e mo ile ise sunbet ona wo le yin gba lati fi se pa di koko yin tele
2: e se olotu tele tele ta ba ti po koko ba o ta ba ti wo sina la ma fi
4: pa di si
2: so won pa ta ba won global awon sunbet global concept do wo po won ni ka ma pa ni koko yen o je fertilizer fun koko wa
4: ajile
2: anbo awa ko a mo fun sinu koko a mo fun sinu koko to ba ti dudu yen to ba ti se dada a ko a le fun a le go po ka mo fun sinu koko o mo fun wa ni ajile
4: baba Akinjunyete lori oro padi koko yi ona wo leyin gba lati se tin
1: o se olotu
4: agboye
1: ba se na o ni won ti fenu ba le kan yen to odo to wa na ta ba tele wa kan ko jo sibi kan lasan ni so da ba ti wa ta ba ti ke ko jo ta ba ti wo ta ba ti da dudu awon a ma bi ju sinu awon ko wa lati le je ke o je ajile fun awon irugbin ti agbe sibe bo se ba se na ni lodo wa
4: ifaraja wa to ni nigba kan ojorin lo be ba gbo dada e mo ri wipe awon agbe ton ti seto ti le se sanbe ti seto ti jina leleyi won laye wa kodoro kedere awon ona ti won gba lati se atawon anfani to ti tele e ja fun eyin agbe lori ofe nile lati pe wole laarin iseju bi melo kan enikan akoko kan ni e ja ko ndi radio wa kesi ja soro ponbele iseju kan agbe kan ni 0816251 9991 taye na so nipa ona te ngba lati se koko yin lati gba te tin gbo nipa itesiwaju awon agbe tabi gba te tin ba ile se sunbet te tin ba wa dowo po 0816251 9991 loju opo te pe si hello somebody e ka san o
5: e ka san o
4: e se oruko yin lati bo
5: babalala lati bankemo
4: babalala lati bankemo
5: beni sir
4: oda lori oro sise koko yi kini iriri ti yin lati gba te ti ba ile ise sunbet te ti n ba wa bo
5: awon sunbet gan awon to dodo wa lana won tun wa fun won ni idanileko
4: won dodo yin lana
5: ba beni ni bankemo won dodo wa pẹ̀lú tẹ́mọ̀ a tó ń gbọ́ ní rédíò ní ìsìn pé páàdì kòkó wa pé ajílẹ̀ tó ní lágbára ọlọ́run ẹ̀ló.
4: À ń gbọ́ yín.
5: Tó wá ti di ọ̀la ní ìsìn gbogbo páàdì kòkó tó ti wà ní báwò máa wá máa lọ ọkọ oníṣìí máa lọ kó sí ìdí àwọn kòkó yẹn ṣé á fọ àdéǹbọ̀ bá jẹrà láti kó lọ sídi àwọn kòkó yẹn ni.
4: A pè ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kan jáde bá ti fẹ́ parí ẹ pé wọ́n tún ní àyín lọ́yẹ̀ dáadáa.
5: Oh,
4: that's sure, sure. 0816251 9991. Hello, somebody a cousin. Hello, it's one bear. Uda 0816251 9991. Lujopo, tank PC, Los Antoni. Hello, somebody a cousin.
6: A customer.
4: A sure, look on your latibo.
6: Yes, ah, Tini, Sunday, Nina Coco.
4: Any?
6: Àti mi Sunday ìlà kókó.
4: Orúkọ yín.
6: Agunbi Adéfẹ́mi.
4: Adéfẹ́mi.
6: Yes, Agunbi Adé.
4: Sunday ti ń bọ̀ lákòókò, àwọn náà ti ń gbọ́ bá ẹ ṣeun. 0816251 9991. Olójú òpó tá a fi ń wọlé lọ́sàn-án tòní. Hello, somebody ẹ̀ka sàn.
7: Hello.
4: Ẹ ṣe orúkọ yín láti bo.
7: Samuel lorúkọ tèmi láti òkè ti pupa.
4: Samuel láti òkè ti pupa. Kí ló ń tó ti yí padà láti gbàtẹ́ ti ń gbọ́n pa sunbet nípa ṣe kókó yín.
7: Ìgbà àkọ́kọ́ tí màá gbọ́ sunbet lélẹ̀ kò dẹ̀ sí lòkè ti pupa.
4: Wọn ò sí lòkè ti pupa.
7: Àgbọ̀.
4: Wọ́n ń bọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ̀yin alára wa, a mọ̀ sẹ́nu ń dédé síbí, mi ń wìlì yìí. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ lè pèrè tẹ́ fi wọlé sí iléeṣẹ́ sunbet tààrà. Bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan kan tẹ́ ẹ fẹ́ bá wọn sọ 0814-712-1004 ojú òpó tó wọlé sí iléeṣẹ́ sunbet nìyẹn. Ìyá wa bàbá wa kéde tẹ Ọmọlade Jones ẹ ṣeun adúpẹ́ láti ìpòbà arábìnrin Àjíkẹ́ Ọlá Elizabeth ìyá wa ẹ ṣe láti ìlú Èrò. Àwọn ikọ̀ sustainability department láti sunbet ẹ ṣeun ẹkú àbádìde wa o àwọn comms team náà ẹ ṣeun àmọ̀rírì yín. Miwili ìyókù tún dọjọ́ mẹ́jọ láṣẹ ọlọ́run ọba tá a mọ̀ mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tá a ní nínú oṣù tá a wà yìí wá fún yín. Dégbèga àlàní ló kọ́ tèmi o a ní jẹun tí ò tẹ́ wa lọ́rùn láṣẹ ọlọ́run ó tún dọjọ́ mẹ́jọ.
8: Bàbá kẹrẹ wà dé balẹ̀ kasagua lórí ìtọ́jú ìlera àti àìlèṣedédé ọlọ́mọkùnrin nìkan ṣoṣo jaijaijai ìdùnnú ṣubú layọ fọkùnrin àtobìnrin ọ̀pọ̀ gbéyàwó ló ti dẹnu kọlẹ̀ látàrí wípé awọ ọkọ rẹ̀ ò kájú ìlú dáadáa. Bàbá bọ̀dá ò lè tatẹ kan lẹ̀ dùn bẹ́ẹ̀ ló sinmi ìjẹkújẹ débi pé ó ti wá sọ ẹ̀dákú rẹ̀ tẹ̀ lọ́dọ̀ olólùfẹ́ rẹ̀. Bàbá kẹrẹ wà ní ó fọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ lórí àìlèṣedédé tí ń bọ̀ fínra ìdákọ̀lẹ̀ ara ẹra tiẹ̀ kọ́sùn lọ ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn dúdùn ara títa ara gbígbóná inú kíkún inú kíkún.
9: atẹgun aya ti nlu pipi pipi ma le gba pa ma le gba se owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o fu tu fe teni ki se ti baba kere wa baba kere wa wa pe mi de be
10: bazo olo ma jarogun aiso
11: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wale ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
12: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street
13: nilu akure
11: phone number mi 08164122777
14: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke suke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu o saje osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni adota odun ni eni ogota odun ni eni tori pe e se ara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbera dada ma fi degula baba kere wa
12: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
14: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba ori keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi biri so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
11: 08164122777
14: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni ori kerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomo okunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omo okunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omo okunrin yo do dede a je pe aiso kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara ko wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
11: baba ngana baba kerewa
12: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
14: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
11: phone number mi 08164122777
14: agbo marugo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to ni le a mo pe nkan bayi lo se ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se eyi awa ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
12: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
11: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777
13: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
15: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
13: Yes o. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
15: Not more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
13: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before it finish. Offer valid while stocks last.
15: Me and Maggi,
13: so good together.
16: For number one.

0: igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa checkin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

Ija wa ija o si, always guide ni, gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24/7 aba micho. E ma lanfani lati pe number 091 60

0: Hello, hello. Hello, hey, Oja.
1: Kima fiti jure.
0: Hello, hello. Hello,
2: sir.
0: Oga, you waiting for?
2: Oga, I'm in Joshua Lati Edo Akoko.
0: Joshua Lati.
2: Edo.
0: Lati Edo.
2: Bene.
0: Ah, Edo Fini Le, Toje Polo Da Dai. Sen go mi.
2: Ongo yi, sir.
0: Soko to obale. Ani agba leti.
2: Soko to obale, ani agba leti.
0: Awa ni agba leti. Soko to yin te wo ko ba le o ko ba le o e tun wa ni e tun ni ka gba leti ka ka leti mo ti salaye daada fun yin e mo
2: ko to mi ti mo wo
0: eh
2: ko ba le
0: ko ba le
2: eh a
0: fun tailor
2: ni ko
0: na eh fun tailor ko ko ko o lagbara sa Abi, I'm the only one. I'm a mummy. Abi, le. What is my bale? Hello.
2: Hello, sir.
0: Eka le, sir.
2: Akuse ni
0: o. Oye, sir. O koi iwezing pe. Ola uzebi kan. Ejela ne to be ajela ni abi.
2: Apoje.
0: Eh. Ola gbara.
2: Ya
0: tuje. Se ngbo mi.
2: Mo ngbo.
0: Yoruba bo. Eh?
2: Mo ngbo.
0: Hmm. An le ni to yin bon je.
2: O seto ku fun ra ni.
0: Eni to yin bon je.
2: O tete won na ku fun.
0: O tete won na ku fun re. E pele sa. E je ki n so mejeji. There go 0812625199 Eje ngbe nikan yi si ka to mo lo. Hello.
3: Hello sir.
0: O ko yin iwe tin pe wa.
3: Oruko mi ni Victor lati Aule.
0: Victor lati Aule.
3: Eni.
0: Ija wa ija o si.
3: Always guide me.
0: Send guide e dada.
3: Eni ta.
0: E guide e gan. Eh?
3: A guide e pelu 24/7 na ba.
0: 24/7. Oya soko to obale, ani akaleti, aba ani agbaleti. Eh?
3: Ah.
0: O pa ka so. Dan.
1: O ti pe ko mo.
0: E ja won ri li were. Sugbon ti Yoruba ba ni sokoto obale. Ani akaleti, abi ani agbaleti. Aba akaleti ju be lo. Tabi aba agbaleti ju be lo. Ibi ti omo ni omo. Ẹ wa ni soko to ba le tun ni eja kaleti o
1: ayo kan lo so
0: ah ebi ta wa soko ba ba le ju na ma ka eja mo re de
1: o ba to ni dida eda
0: a mo pade lojo mejo lagbara lowo olohun gbogbo eyin te fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mejo e ma pe number 091-60-62-62-53 091-60-62-53
4: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
5: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ba sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun tedugba o

0: Emi gan ti gba oju mi de ti ri.
1: Enu mi yo ma ko ni ayo.
0: Bo se ye ko ri niyan.
1: Ara e wo ohun to luwa se fun mi.
0: Oluso agutan Felix Ebun Mamukuyomi.
1: Fo dede mi jibu.
0: Temi Olaogun sa e ku jo.

0: Evangelist Ojo Ade. Trumpet Maxine. Egbo mi dada. Maxine to jake jado to kari aye. Ajo se wa oni baje o. Trumpet Maxine. Mo mo riri yin oke laye. E ti ga e oni wale.
1: Debi pe ni we mi ma wi. Ronu ni won.
0: Ojo yen ma dun gbangba kan si.
1: Ojo.
0: Nigba ti akoko o ba to a o ma gbesi yin leti. E se o. Nje je mo pe eku le sare fo yara pelu. Gbogbo e na. Marun din logun pere ni odun ti eku le lo laye. Ṣugbọn ijapa ko le sare fo tabi yara amọ. Igba odun tabi ju be lo ni ijapa le lo laye.

0: kun ti won wa je asun asun ti ti won ni le dake ayeraye ekun ti awon omo ti e ma wa sun bayi a wa je ekun to ni agbara de bi pe won o ni le dake mo nigba ti won ba bere wa ma bere lowo ara won pe kilo fa ekun asun dake yi gan ko wa ni ye won afi ti won ba reyan wa so fun won wi pe Baba yin ti fi ekun si awon kan loju lawon igba kan seyin ni gbogbo igba to na nwuwa to buru jojo yi to fi ekun soju awon eyan kan to ko ba won abi ti wa owo e to gbomi loju eyan eyin rerin ninu ile o n fi erin senu tiyin sugbon o ti wa yi pada bayi o ti wa di egun omo eye ninu ite alabajo te fi n rawon awon kan ti baba won la ti won lu lawon igba kan o je pe oke le mama wo won nigba ti baba won ba wa nigba ti baba won wa oke laye won ti yanu ni gbogbo eyan o ma wo won pe e wo awon omo lagbaja lai mo wi pe iwa to buru jojo n lo wa lowo baba ti won koda baba won fi ekun si erin fun soju awon kan laye ti yin fi n lo si waju sugbon nigbati akoko to ojo ona ta koko awon omo lo wa na da bayi awawa won ti a ori won mo o wa di pe awon gan wa nrare pelu gbogbo awon dukia ti baba fi le lo bi le bi eni won wa le ri awon dukia won yen lati fi se ohun ko ohun dabi alara tori kini egun omo eye ninu ite n pada n fara han laye ti won tori ma se konju ekun ni baba won fun awon kan lati le fi erin senu ti won sugbon nigba ti akoko to agba erin lenu won awa fi ekun ropo ogologo ni won lo nti e tinu ti e ndun won lo ko le si bi o custom won o ko gbogbo nkan saye o gbogbo e o sa nlo kakakiri won ni won nikan ni o kare egun omo eye ninu ite lo ma pada ja si nitori awon kan to gba ti won to n lo mo ti eyen inu won odun ba won gan o ti e mo eleda ti won mo na o mo pe enikan fi ya je won titori pe won o gbon meji yes igba n bo akoko n bo sugbon ni kete to ba ti le ranti o to ba ti wa si olokan wi pe egun omo eye ninu ite wa ronu pe wada wa tu ero okan re pa wa yi bo se rin wa yi pada bayi nijo to ba ti le ronu wi pe ofutu fe te lasan asa ti oni kan bibeli gan so oni nigba ti ohun wo gbogbo e o lo o bo o wo o lohun wa ri pe gbogbo e ile aye imule mofo asan ninu asan ni oya etete wa nkan fi dine kajo kogo ere ko ma to mi ere ko ma dabi emi ere ko ma jo wa ere ko ma la to wa se bo ni won sa ka bayi lo bere lowo awon to ti sa iru e saju lo gu won nibi ti won wa wa loni bere daada o gan bi ti won ba yara ja boya wa le pada yi o 08162519991 egun omo eye ninu ite bawo lo se dun se ti gboyin fun ta leyi e je n gba ipe bi merin pere boya awon eyan gan ti e ti riri skeleton ni won pe egun yes boya eyin ti rin ninu oko ke kan ko boya eri boya ibaje ti eranko ibaje ti eye se ti rin pade e ninu gbori abi ninu oko ti e kan ri pe ah nkan kan lo pa eran yi ku si bi o egun e lo wa ku sibe ah eye yi o ku sibe yen egun nikan lo wa ku seyin ti e ti riri 08162519991 hello ta lo wa nbi o
1: dai lo pade
0: kemi olaogun
1: ku eto
0: yes sir
1: mo ti ri kini yen te so ri nu oko ni aja oni mori to ku sinu oko ba ti je pe egun da lo wa nu te ba yen o
0: egun e nikan lo wa ku sibe
1: mo ko le wa ko ni tan sibe o
0: ami
1: na ko ku e ti e ba lo lo to ba ri gba lo ko se daada tori oni ko tori ola ni nkan to ba ti tan to ba so lo ni tan la yi mo ro yen lo to ba lo tan to engineer ka fa lo ku lata ibi ogbo se mu ki yen pe tu gan
0: e
1: ni tan lu gbe owo
0: ami e se o

0: awọ ni asoju rere
1: anything coming from heaven
0: wa ma gbadura
1: you will pray
0: wa ma ri kiri
1: you will go go
0: gbogbo ti ba gori iwo
1: anywhere I take my head to
0: ile ko ma si
1: sopo
0: ile ko gboro ti mo
1: mo mi shot again
0: ile ko ma si
1: fu sopo pa mi
0: lotu losu
1: for the land of the
0: ni waju layi
1: ni happy for
0: ile ko si o
1: sopo
0: ile ko si o
1: oya
0: gbadura.